ngike laphana ke bonke abasakazi bekhona ngosula namhlanje njalo nje ngasho ke ngiyabona laphana khona ya mamkandla uthona welcome up lekhon esiyabonga kakhulu khona ya mamkandla ngabe unjani NKD uthi sikudumeze khuya asiyabonga kuleyo ndawo nonke ke elilalele umsakazo ngalesi sikhathi siyabonga kakhulu sengikhona

ngikhathe siyaphambili emva ngabe iqondo intandone thugobile wena obona isitala dasola waye usoloko asiyakhe sibuyise njalo eziyasibebe shakamnandi sithi elamlela maye esithethe amasiko ezomdabuko.

about thing? Doesn't Johnny na? Kamandi ang Michael Jackson at itong siya kamandi. Tapatangan ako.

0: kulu ngasabi. Lo ngasabi bathe ikhuluma nje ukuthi wenzeni. Ubuyiwa bompolisi, amathumbu konke ukuthi ibhakedeni. Bamlalise nawa isidu. Lafaya.
1: Westview.
0: Nala isansi bake bazama kuyenza la ile. Mosafika udla kuziwa eli la ngithi awujwayelanga ukuza eli. Ziwa ngabo 6 shaba uma 89 so ulambile. Ithishwe ipapa ngala eDanyani. Yeah, ithishwe. Namanje my experience uthathe 20 so ushuku yithi ipapa straight. Ipapa straight ya.
1: Yeah,
0: ithishwe. Ungayithatha ithishwe intswa ushuku tu ufaka uzawuza ipapa sho.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ikawulo.
2: Manje sikhulule.
0: Eh?
2: Azikho.
0: Hayi. Iboshwa lo. Lento lezi zidla lento mayiqeda sifaka isobuso.
2: Yeah.
0: Siya. Sobuso baba, hayi sisi. Ngokwenyinyo ukufaka isobuso.
2: Eh.
0: Mawo kaka ukakini lapho.
2: Eh.
0: Nyela la nja.
2: Eh.
0: Kuna le ndimu. Mayiphuma zayimbamba zayincanda.
2: Yeah.
0: Zayincanda lokwina injalo.
2: Yeah, very clean.
0: Faz isso um sucesso. Isso tá ganhando. Tá, né? Yazi lesizulu. Inqondo istaka one place.
2: Yeah.
0: Tse indizo le na mondi mancane ale phezulu ndoda. Ushaya round khona la.
2: Yeah.
0: No usisi uthanda igawulo. Ubhosi uzobeka la. Athi ubhosi anithola ukuzwa kunini.
2: Yeah.
0: Ha mo uthanda igawulo awuyishiya ubhosi.
2: Yeah.
0: Wena thandi kawulo eDanya. Kuso kubizibela, udla yonke umuntu efuna ngesikhathi osifuna. Kodwa kodwa chocolate box kuwa.
2: Chocolate.
0: Leza futha. Chocolate box. So futha.
2: Izosh.
1: Yeah.
0: Kobisiro igo niku i sweet 8 la. I box ithamba yoshaya around the drop bin. Uvayi la. Phakathi khona la. Mazini sizuma. Uyigibela lapha ni box phakathi. Nimeso. Ngithi gibela lapha mudubulu we.
2: Yeah.
0: Gibela lapha phezulu. Manti pa kumele udede uyo pa lapha.
2: Yeah.
0: Eh.
2: Shayikhulu.
0: Ishele mina lifizi yamadoda nyani tshela wena tshele. Uzinto tendali mayo mayiboshwa. Akudlalo.
2: Kalama.
0: Bayikwe wathi 15 years ibona iquleke indoda. Iyazi lapha. Uma sogqokile.
2: Yeah. Zabuye.
0: Ayo ayo.
2: Aphenya.
0: Ayo ayo. Sogqokile baba, sokuseyikimbi.
2: Hayi. Zaphathe
0: lokhala ngomama. Ngina 50 something years umama dala futhi uthi mayo. Really libo.
2: Ine 70 yakhala maye phela mama.
0: Yeah. Lazo uzuma ngathi uyibuyisela back to.
2: Yeah.
0: Uzuma usho kathi iboshwa zibe namalungelo kanjalo. Umuntu angathi emoshile azoba namalungelo futhi lapha kanye ekubeni udla imali yami ye tax.
2: Yeah.
0: Umuntu osebenzayo innocent.
2: Yeah.
0: Uzuma usho kathi bazoyidela inkani ngihleke ngithi ya nangoku sabe ke zihlala nomngane njani
2: yena ya ngiyokuzwa isinomaza
0: ihlale
2: ngihlale mfana.